na deu na temoa se obrani mu yani na wedi da sua sa o bechiao wenya mi bejewa wenya mi bejewa o bechiao

0: Moma futu sem no anase motivational message no yen koso kakra bi na afi yen troa ye dwumade no so omono na ye kan se no many as utium na the way the name saw tawo no ne hunye hu se de wa pretend se odo wo na
1: na 3 points
0: na na mpadu tudwum wo se ase do wo oyonko fo do ada December 2 wo no e ho na obo hu wa dofo asem to wo asem to wo na hu wa dofo sa ene ka no na asem my dear won't mean ka se o wa dofo bi na asem to wo asem si a ena hu wa dofo ene wa tamfo omo ma cheche ni ma bibiri mu sa me papa se e ku sia okrum ni bebi e wa sia obusuefo asmadanko pao na
1: sompana
0: ni pa se wa fiji no anya careful e wa na mo tutu mu a obetia ejane nsramam sa wo kon ya to so da se egu ho na so da se no eja demu a masa bebi a so da se ni gu eja ni ho no mo no kotia ho ejane safie ha u kotiem hey na
1: sompana
0: ni pa se wa hwiyi no anya careful e wa na mo tutu mu a obetia ejane nsramam sa wo kon ya to so da se egu ho na so da se no eja demu a masa bebi a Sodas ni gwe je ni hono mono hon kutia ho Ijane shafie Haa Ukutia Hey Chokutia huwe Chokutia huwe

Abusa fo mi ti efutusem na de mamo no esumbo pa. Asam na ti fi asam ne sabotreye. Abotreye o. So bi si abotre. E wa sim bi ho no. E na fo mu. E mama esa de jibo se ne ye na fo mu no mata fo no ababro kan no. Ne ye na fo mu. Se asemesi pa na kuko na sorye. Ne so si abotre to boase. To boase tete. Ni pa o kasa se o kra no. Na o kra wa dwa no. Ne ho ye wa hin. Na so se o nipa dim ne wa botre tira. Ase bi edidi no no ko bese. Ya na nipa dim ne wa botre tira. Si abotre no. Ah. O mo na no me ka kire o. Me se se ubufu na wo kokko pa dwa o se tegu. Ni obi to man kire wa sen se be man kokko. Kri kri kri kri kri kri kri kri. Na won ne no kri kri kri kri kri ni ya do ko tena se. Na wo moto ye mu a. Ka de tia na wa pa kokko ni nkusua. Sha. Pa na wo de akwaje ni se wa wa me. Abu ame papa papa papa papa. If you send to Kwana Ukokono, send you panana and a kokunu bra, ayasem. One kasasu praswa, ayasem. Kokona, what they call the end results, Nessa Uber Cossels. Who could deny him fee? And if we are seeing a cabo, ne aconia bed ye, and you obviously almost have my own kuma. Wabu wa wo. Ah. And you see about three, see about three. Na abotre a chiri wonkunim oh masohwe o ye meken masohwe sumpa eso ba bia ba kunu ho a oh we si abotre nka bebo o

Enti sana siti anti ewuramu na yedi kan start chat to Janet Tutoma na jaye pia do tia de atum de amao na bibia so atimi aye kama kama meroka sa static made na abese sima baako ekɔ ne mienu eso ano no na de tese sa Argentina forum na pia bo na anti no ogro o message no mensa kan why o say you are for Spain bibia be fine and then my big boss yes rich bitmice bibia be fine so ene Omu ne na bese wo so ya confuse and ya confuse wa na bia so no ebetimi akọ kama pona ba bi goalkeeper Emiliano Martinez wa switch the court bonkuma faso di akọ akoma Gonzalo Montel na Argentina for Martinez pia bon wa ni mo Argentina masa na 4-4 to bra ora fense Leonardo Scaloni wa biem wa si dadu na masa me nsuro bia obia ni obia me nsuro bia enti sa Johnny na bi bia so no Entime enye kama kwati me hene be pe mame na yemfantuna bibia so no entime enye kama na afi ina bibia so ho enko na ja yinjije ma na nya ya ha ode mame